0: mwafefte ntithi na nuntu boigana ntiri wimpara nuntu bo mwamagana tano kuringana na ngiji levwe kununtu tutithari miumwe na tutia jana umwe kuruguita thate kuruguita 20 kuruguita egana magana tano ngiri ngiri thano tutikari umwe but at least effort ye kugiri mtu neonekete bado ndina rugono rwa mwana u nkigeria kumutetheria ithenu umwe barabuuragirwe na ara Rwanda ira chetigania emurithi na tuweteka rugono kawe mono as we speak hina kanse nyonto ne nitambite mwanka to the lungs video yenda amionete kithiuruka mitandaone na ara ringanitie the chibitari kana ofisi ne chesha akiromba burute thio onga ongerwa mbeche chija atumira ndawa per month aitumira ngiri 40,000 ndawa 40,900 chia ndawa so inkuruki ngiri 80 at least gwechinda no tumu mtithitie kwenda watu mwekithiritie mbeche chia wende ne sha igekirwa mweri jwa 10 so nakugita mweri jwa jojo jwa 8 na ruita rikinyanya jojo nthe tebia kure atenda watembi na akagita mweri okenda until mweri jwa 10 baraba tadikirita karugono kawe kare gaka
1: muthoni
2: yo wisawa
3: ndi sawa
1: habari
3: Ibuipio.
1: Drone te video kuna ara mitandaone we ofisi chesha ukirira mono na mabaruga uiringanitie ndi mono na akenya baba ingi mono ndo na baigwa kiao ni ntubo ntubora na ndone nyaba atu ameru we mu meru mwenzetu tubati ku kuigwa kiderogea kuna tugeria gugutethia nata gwakari
3: oni Oran siari bu de monto tanta swa na ndare tun bidrete nde na tada nde na de ne muere la kinyere i tanda swa na sha pesira se kiri kuira de ke kudira nde nde te tumbo ne da pere muri uyu ekumi u kinyere bambere de tembe se ye kiro la no ba anyway no bambikire kinyange tanka ona nyanda wake
1: So imbeche jasha siadhiri?
3: Siadhiri rendero no mweri ya kumi siyekirwa na no nguitaji ndawa siya meri ili ntu maira ndawa siya mbese imingi ndi ndarubara mbatu edha no bambikire mbesa ibunda ndarubara mbatu ndera situko welensa chetu mwone kukarangi vene kwa ndatire kureki skuru siari di family neto siomba babo kwa hari anyway imurezi hari murezi ya ngombe na undu anda hari zeti yetu na uu aturireti mutu hari kia horadwa harakua
1: ore liru Rwanda?
3: Hari zeti
1: wow so batu ikagwa maitha jamuweja kiura kwa nare andu anda cheti ganyia na kuna ku No mo bara bora irwe.
3: Akwira. Tutia mami. Mami no tikari nyango ya kutitari ya tu musia wu. Mbati mbaya. Araswa. No niende to iba tano kwetu. Kwa tuweka wapa nunu ini ndio wadhatu. Wangia nunu kwa tuweka kinya sukuru weiva weta totera. Nonto school fees utire. Yani mazena tu mami atuite ibaroene kura ndunguo mara na kurimia ginyinye itaba atuita mujengo na ina zini nyawe se muhiri ginyire itawe indare ya tona boyfriend manto ya aretu na boyfriend ndaonele mimba daria tu nge tagibande neke ako tu onde na mimba yo kinyameri edhatu tanziku ibangu nyonto kamurimo tu katikueleweka denda asira no komenda zwani tu manto ye ari mto na mimba weno edrinyi kam to manto tu we omira sit ko buye tawa manto yawo ndasium ndari ari yarenge ai ndo na boma e nda muwa ita sibitare ta sibitare kadimwa bandima tari ari ya teta
1: Kwa alera mami, chikere inye tuwari kenda na ikaru kono kaku Ameru baigwa ya unumana, toka utetheria batu, ijire ajo kama kaa

0: bango jo weru po weekend
1: dai da to itigaro ke tiendaika kenda ke ni zaijiria ndaika 50 ne mwe kuma kereso ko first time kugure tende na mbe chaja na ngiri da to ida to ida to kreanto 53 bare oja baba 0700 962 0713 na ikaligia 034 kwena 0713 ikaligia 973 kwena 0720 ikaligia 751 kwena 0725 ikaligia 634 baba iba mwe babare ba kai mudhikirio kwa bantu 610 tumba ko badho mabonde muchindi ora munene urarombuka na chiringi ngiri 50 Itha enere ule thaijiri. Alitua Dorothy. Kadhurima. Ali. Ili kui. Apana. Unu ule itha ii. Apana. Kwe na. Hata mashini hii karirendi. Wiko hapi. Mushindi ura munene mudhikiri okuwa rombo. Kana chiringi ngiri mirongo etano. Itha enere. Nwe ujo kwetua Dorothy. Ntiku merito. Indi uri mdhuri makana iku hapi. Iji da iku hapi. Kadhuri Dorothy Kadhurima, I think no. Yeah. I think Dorothy Kadhurima. Yeah, ujo nwe nkuona ekeli chiringi ngiri 50 namba yawe 0711 mwisho ni 123. Nwe u Dorothy Kadhurima. Yes, Dorothy Kadhurima. 0711 niyo namba yawe na mukirite chiringi ngiri 50 na bangi aja. Ba mukirite ngiri idhato namba yushi yao ntumba kukurukania. Likana kuma dhaiji, tuerekerete dha idhato, edha enere muisho leu. Edha inya, bere mpuma garuka, inenkeri tuanya tuantu bangi aja. Tuanya tutu neantu 55 imin, ngiri idhato, na mushindura munene na waka matengiri 53. Tu ingire au. Likana kuma dhaiji, chiedha ijira ndaika 53. Mwanka dhainya. Ndina tuanya tuanto 65. Ngiri idhatu. Na mushindura munene. Ombu kena chiringi. Ngiri mirongo etantatu wenka. Anu kumanyora umba kuthithia kendome nyinda eriku kagwirira. Ngiri mirongo etantatu kwenka. Kana ngiri idhatu iji kire antoba. Ngiri mirongo. Ngiri idhatu iji kire antoba. Baba 65. Ngiri mirongo etantatu na batano. Ojo ni ubatiko thithia. Inya idhimwe kusta. 671 hash. Onungwendo inya star 671 hash. Computer kwane rugureri kuma dhaiji. Mwanka dhainya mbere mpuma garuka. Ilionka arekeje kemanja. Kenge keambesha mudhikiria. Geashindi mwanya. Na kire wako shindo oleka matathimu neku. Hapo. Wenye dhimu eku star 671 hash. Star 671 hash. Wa inyo kwena to box tureu tutantatu. Geto box tu tureu tutantatu. Uretia kutaraka box kamu aki. Wataraka box kamu aki. Kure na mudhikiri yo kwamba atie kwau. Ngiri dhatu. Microwave. Car wash machine. Iye wabili kou nkabo. Warugura ule. Uwane kire wakona. Ule gito chiringi dhati na inake. Ekira pini yeku. Macho kiyote dha ingi. Jaicho uko wa udhimune yaku.
0: Nebu bango jo weru kwa weekend.
1: Dhaijire andaika 50 na inya. Na nteku wenda kuthua mono. Wena formuleu. Na ndeo uwe kuthinga teria. Rikana kwena tuanya tuanto 65. 1, 2, 3, 4, 5. Na ndeo nkinda no leo eu dhai. Kumaleo mea ine dharara sarama mpuma garukite. Nteku wenda kumana ambecha chenu kanya. Ibuwe ikumakiri dumu Kenya. Kana soko fasta geria mbati yaku na mushindura munene akombo ka chiringi ngiri 53 ndakwerole inya star 671 ash star 671 ash wa inyon ture auto mu tutu box 73 tara kamwege tutu ture auto 73 ekira pini yaku ugacho kirwa message oleo
0: ne mubango jo weru kwa weekend.
2: Yetore akombeta kwa Boniface Kimathi mbende temeru FM sana sana kuvikeria ipindi cha Murori lera egagwa agisangithiria nto na ngikuvega murungu muthalima na endelea na nkorweni
3: nani Alfred Kinywa ngeragera kipindi cha Murori Murori nto mbeku jagite thia nto mwaganga gwetha kana theka ginyane gwakwa kwogu ngai akamwiga wega.